0: advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Il ya jalban lu full time mun ten ye pun dien lu yen u jal un ke jal lu wike ke al yo masit ku ya yo malat yan ban lu nen ni yo talata ye yon jog ko nin kin ni ro lu dil si ku lato kon sket batuk sa de afternoon na se tuk tan na kol ten yo masit en an lo ba ko la gon lu de ri lu tin yo ba jok an jok sa arba sang wante dal batok sa tiar ko tok ko na ben ben yimalat an be lu bagol sa gar an gol sa saro e tan akol ya batok sa tiar ko tok ko el te jan lu zen gar ko ko jwa ya an te lulu
4: tan yin che jam dun tem ko ayu ko ba o kang ben do che na ma kam twen in chin lo tin tan ka na ko ba ara an che nyu pin ku kujal ting inga ken ka chakang ting kam tweng ni ke ira chirel ge dri kujal ben la ten
3: tong kwen ke jating war chen na lung ukuma senteling u chol sente punan senteling wi yelo gi yu ken tin ni ko jala pam chol melbon tin senteling tin kon ki in mu chel lu ngat lu ba u war ga ke bay tin ke chin lo en ko kong kun pa le wo will wit the luka am kang sampai ka dia kang mandin ok lo enteling kuarten ben ok re ku ba ko la ko bar sentel lu koy senteling elo gadarin tin pa moy wew kuran wi lo ku jal en ken ni ken ko job network pa jwen ko wi loy loy a ja toy den ke jal ga lega yin bu koñ ka jwa ko ka wi bi loy la yok bu koñ ken won ta ran chi an chi bin wi children ku jala akran politique ka chen lo go ko le kala de kin lo de yin tu ben ko nyen ko bu ko nyen bu ko nyen jala bina chap wala na amba fe ko nyen jala wa cha ko nyen pe kapak wala kan kwat ko wi ko bu ko nyen ko jal ga na nyut jig lo lo na cha wan lu gerem tin ba lu lu apply kala ba lu apply tin lo lo ai ka to jen ke ke ga cha ko nyen den territory pi ri ko lo po le che chi ge nyen ji pe nen in che chu gup ta ba tin sen ta ling hin lo ko nyen be sura a cha ban ko ko zaman tin kur bat ko wa lu wa ban yo ko jal tan ke kala ke bi hin ko bi mo ji ke kin chap ko le ke win ko dan ngaw rak bebe ka bebe ko le ke win ko ko sa le ko kun ba pyo che na bi ka to bi ni ni ku jog loy a ka che de re ke ro ya ma ra a men men gran un lui ba a men busy to ma to ngi ta men lui ko jara ni lek a lek e yo ga yin le jon sam judier mi loy ba yo ni ga loy ki ba ta na ken ke gena che ba ni yo e kren ba nai ba ben loy che yul e wa yo kawal a men le ben min kar dak ba yo ko loy lo ba ga to a good ma bin lo bu yi ko ba yal yo ni aga le ba jo kwa dai loy pa e lunden support work.

0: Chính cái này chính accident muốn lấy biểu lại lôi ở tay nè. Thế nên chúa này lại rất pin. Thế nên chính đồn biết là bây lại đầy nhầm tin. Thế nên chính đi được có chạp tên ở tay. Nhà ta tin khổ bắt. Cái thế nên chúa này là bây vốn. Ít lôi gara nhầm pin. Gạt gạt ở bây gạt bình nhạc màn. Ở đây nhầm pin. Ở chứa nhầm mẹ là bây. Chứ tôn có ơn khổ cả. À cả bây rất. Ít cây nhìn ở bây nhầm chán bây hốc. Ít khá là bây. Bây lý có hỏi bái sẵn. Na che ka kaman alu kana chin wa jokan baden ilanga da langa den chol salary sacrifices alu bi bi in ye karabia chun wa ta na cha yo kali ni bu ye karabia 30000 lo ku bu gala te temtenin ama da ma la ma da kun ma bi tok wa le la ka cha wu jikana ne yanta ma wo wa ya de di a chan bran kren be be kana wo ji den kana yalu yalu wa to pi kani cha ma pe min ki cha wa arbin hotel tin na lu bu ji bi gan kana lo ban bugum be ya le ter man ku di ka ta ne wa le la ka cha lo gani du wan wo jena be ya kala bo jena wala kine ga ma ne chin ko bi jera be te ne ni yan dir mu tin na na lu ngara bin bin ko lo ya ratan yan cha di en ka ta ne ma sen te bi ran ba wu ju ben ba ku le ngara bi andu wu o be bar ke en lu ngo ra bat ga ga nga a ga le pe na le nga na le nga wu ji ga man bi ya o be ra bat ku ka bai bai tan kin yo wo ya ka ra tan ni kana ta ne ra bi ya ten ra bi in ra bi en ba o wu ju a jer ko ya ngi ben ko ya lu ben ben te ben alui ko dal na luuranta man kala weyo ene kribi ne riya mi ala pegeya ene kala baluel kene sete biin ki guiro le barbar bi en duboj na kayo ya man lu ben bekan man lu ku jal rabia jal ban loj le loj melbourne wala loj sydney wala adelaide ku kanyal ta ya ara ba jal melbourne ku la ku nyaar bi lu ku jal ko at ba ko di ba piin ana ci ko ba ya ci lo ba jal tin tan ke gen ran bi en cho la lay pial to long ran ten ke ci ran ga tin garangor in su glej na shatan ka rom ko ok sbs tongja in ka na ci ja pial tan ko ja won ke ya to ke ci gao gen dit ci ngi ku tan ba ko ir ci ta cin la tin ka na ke ra mun ci rel ga de di cha ba na yo ke lo to ka pa e ka yinda ke ka wel ci gi le ku biran gen dit le ku bi en tak na da ka pat ku ben yang pin bu lo ta ci ta rel in tin ka na ke lo ai ci ku wan en cha luel ke wet bu wel kwa tol cho
1: klip klip biran lo ran ci ja en dit te dit gen tin wen te gen ta en gal ga dal tok al ba ka le ba lo ai tin era tin ten ku lu apply ba application di ba gam tun ken li bi in gi tok te tu bi in lu interview tu te bi re tin ple is tin ole melbourne na ci ngam eneng de nang wuyu ke ni chol kan wuyu kuk wuyu na che na chok na chi yu loy yin re wu lai de yin wuyu ka ka yin ka tu yin wuyu ka bin bi bin ka tayara bor ban guir nin kun bin loy ban jok ne obra tan ngan tan ok tan te chin ben northern territory fan chala le spring in particular e de reven ya ka man bi kan man nyu nin mun kin ben ka ku na chi ja nyu ware am monje ba wa we won bin met baba deret ne ya leng remote lu tax ren barin ka dugi ra tok yi ni lu e sa gamba ba lu te ci tan gen kala to ne ta su re lu de ga la african in general ben ben ben ya mi aro te bilin ku ku le boñ bala yok ton ko te bilin wala yok ten te bi en mari ten le bi bi ñu ton bi mari ten ka koj meselon bi koñ ten an ni u ñu din tire chap gara ba ay te ko ko ne guj ba kan lu ba lo ja jok choko koy koy ten ko aru kuñ yana koñi kam ko jaa retin anu wali ko yam warga niaro pin oken bus ka jinyal du dier ka nyal ku ba giru ba niyo pon de je fay
2: grangor inchu le na jatan ke rom ko ok
1: lengun ki mamen abi kalu wi mo chi ninte
2: johnson grangor inchu ben le na jatan ke rom ko ok sbs tong jam
1: we ajal le je fay man chen de chu ga chol jambo rom we ya
2: ran ka pyang ka jam ko wok thun thana johnson garangor ku tingen aral ba long northern territory in the shin latin tingen iran ka chukun ku ka kam ka ne to ne iran ne nyar ku bu ke den chukun bu ben abot chuk ku loy loon chi real ka chien te blo ba long northern territory in ka jam wok thun thana we chu ke gle man ten wa ben lo break wa bi jal ben a ben
3: Yangena kokol piano mobile duit. Kaya bac, kecene jario. Name sbs.com.au/dinkakulum SBS audio app. Niaman. Lum SBS audio app niya kolo kujok ping na gir kun niarke. Lum ne app store abay kecene win binya watch kan Google Play. Niaman.
2: Kekam cemek ina leuk bawa lik ating kai kek syal sosial.

0: rồi một quân bia số tiền cái này yên thì chơi bay bây giờ là cái chơi nhảy cho anh dân sự duyên nó cái ràng truyền bây giờ những bia là NDIS website á nó cả là bình ngột kia lên như cái quân chi information giờ đi ra hết là bằng ngột kia là yếu thế nè
1: Ten we koi on we ping a gear tiok in she Mark Butler ke ben along pial go to bear be kana e kon wichka bi war long ten koi handy is one ke ke gamten ku jalata wan le ku bien in chala poli ten chman ne chi elan e luel ku jalai ne ya ka ke brurwar ka kan ke chala jok chi lon un chi elan e luel ku ko yo ku ma di Australia in ke ya ku banting ren we one ke king mar lon kane a chi ju ja pe ku kam tiok in bi ke London when the chal ke budget bike gen lo kana kaka aka won che ben yal ke wicha bike tagi beten ku to won bien in tagi ten ka ko yo nada ke ke yok tagda gamen ke chike gamwar ka ken aken ke wicha pat ka wicha bike gal ben tem bike de de ren tem tem e in tem ku bungi je ko nya da en wich ku nak dang yina da ku e wo ka da ke le ku bike wich ku lo lo yinda kigle ku big totten biga kawan ke konyin kaka ban ban da ben ke ga cha de ku yoka lonada yin kachi da ka aliu talongi na che kawan wich ke ke gin ke ta na tagda en ta le ku bike gin ta ambe ton ku ku won wich bi ja la ta nge ku nge chi le ku bagwa lu na chi wil ke ya tagda e ran ton won che ba be sin mana e kun bi ja kan la tem ku butin iran chi kana bang wala iran chi totten kan kan ni kan kan en kan ka je mok ton ta na ilan nchu ban le na cha tan ka ram ke go sbs tongya
0: incha le sa kwar ko cha kale jo ko ping ya de
1: e na fa da fa tan we ko yun we go ping kan ke je mok ton a ka tyo gon yam chi ban a kun nom pial gop chi ke ba be ke ko on bu ke ban ting ka cha at ke gi lon ndi as as it wer ban chi ko ma di das rele jam lo na da we chi ke ga mar ton a ya ju ja pa 10 billion to the quicken kana ekon wiche gen big ben cha de lek bla twin kamugro tneya lenga ko won wich buke war quicken en chike jam lo na da ka bi ke gal ben cha bnga ga tem yotok na lenga won en ting lo na da ka ngwat wich kwa nyone ni wich salong en en chilon kana loy ka bla twin na ranu ni yok lo na da a che kwa chir kana en wich ka ke ko yo ne akuma jam na da ka le buke tembe lon kana wech chuke gle ku jam dan ka te iran ke jen dot ku ba ping ban ban ka won ke ki ko jan dia es war chuk jam tno ke lan ber bere ka ka le ba ke ngot ka pung tne min ok sps.com.au/dinka ka le ba ke yok tne ta na che lon wa na da ke kun polani tan ko ko won wi ko andi da pa tan ko won ke hand dia as ye ke yin jamon en bi ku ma in chal yu marba kun nin tiar ku pin re re lok tan ka ne ekwon tawin ke kon bi kajwa won bi ke kyal tabi ke we martin ek bi ke gen jal bebe jala mak batala ke ramun ban pyal gop ka chien jam tne tane wedune ne ting lonada bu lon ndis bu mokten bi akon la twen ko lorot ko wich bu jal ben cha de ya la twen kada rem we one ke wich ekon jwe ke ga pa ku ti tawan bi akuma en loelten ba je den tyogen bi ke jam tne kana yum talata ekon bi ke jam lonada we jwa a bi ke te gi tna pa kwerin ye ke gen yar ku bi lon kana bi akon mukten ku ben ka ya cha de ya na era tem ku tawon en wijin ku bi na kwantin a che kun wij lo na ko ma di chit ken kana ke kun bi ga cha de ku ya tan ko ngak ngak che lo no na da ke kun bi en lo ki ya pa e kun bi en jal ka ngati nga ya na ka kun ke chi yok to lo ngin ni che kim luel ke bo ke gin ku chi ke yo ka da ku ko an da en ba wij ku ba la yok ta lang nga ka ka ben ben a ke kun bi ke jal ka cha de ku jal ka ti man tin kan wa yok ya ju ya ran e kol kana ku bu tok ka bu ke jal ben be ri a ka won lo ke chu gam tun won ter ke ka lo ro ya kol kana kam tong us ke iran de nu nin chi jal ben jorot ka mu mu jen chi jal ben lo ke e ki muy muy ken rot jal ben loy kam wat ka lokay jam taw den bi ke ka ken ma to ga bak tan go tong den lok ka go ka chola ka ken ken ich jal ben wetwen in chi riat us ke riat ken wir chi ke jam lona da ka bete straight over moscow ten tan iran a chala tan bi mo ja ya ku tong ken in chi us jal jam lona da ken ke chi ke chola jor nyal ken mun mu jen chi jal loy bi gon won je ba long iran bi ke jal ben mo ji ku tong ko won en to ke jam ko itna pa man tin kana na le ban pan australia ka diaron ke ka towar ke chlo ba long syria ke helten ke ka kut ko is ken kana

0: zaman bukukuwanta na tunawa da murƙushe gwamnatin Jamus ta ƴan Nazi a yakin duniya na biyu. Prime Minister Britania Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya sauka daga mukamin bayan da jam'iyyarsa ta Labour ta sha mummunan kai a zabuka. A Nigeria masana shari'a na ci gaba da sharhi game da dage shari'a da Nafi'u Bala na jam'iyyar ADC ya shiga a wata babbar kotun tarayya dake Abuja da ta dage sauraron sai abin da hali yayi.
1: To cewa da ya dage har sai lokacin da aka abun nan sai aga kamar ana nufin wani dogon lokaci ne amma ni a fahimta ana ba wai ana nufin wani dogon lokaci ne zai dauka kafin nan a samu wannan abun nan ba.
0: Haila yau a Najeriya tsohon ministan sadarwar kasar kuma mai neman takarar gwamna a jihar Gombe a APC Professor Isa Alfantami ya lashe takobin yakar tsarin da aka bi wajen fitar da dan takarar gwamnan jihar ya ce bakin rai bakin fama.
2: Ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya. In aka yi adalci a kowane mataki duk wanda ya samu namu ne in an yi zalunci har ga Allah zamu yaki zaluncin. Abin da yake ga maka ba fa da baki bane zaka ga yakin da baka taba ga irin sa na zalunci ba a Najeriya.
0: To za a ji wannan a filin gane mana hanya tare da Sheikh Fantamin. Akwai kuma wani rahoton na zargin rasuwar wani yaro almajiri

0: shi ana wannan biki tare da musayar fursununi sai dai an samu irin wannan rijejeniya a baya kan rikicin sai dai dukkan bangarorin biyu sun kare rijejeniyar tun dai shugaban Ukraine Zelensky ya umarci dakarunsa da kada su kai hari kan dandalin Red Square dake Moscow inda Russia za ta yi babban faretin sojoji wannan dai shine karan farko a tsohon gwamman shekaru da za a gudanar da wannan biki ba tare da an yi baje kolin makaman sojin Russia ba an kuma yi gargadi da sanar da al'ummar birnin Moscow da St Petersburg da cewa za a katse internet din su ta waya saboda dalilan tsaro bikin da yake ja hankalin baki daga kasashen waje masu dimbin yawa sai dai a wannan karan ya shugabannin Belarus da Malaysia da na Laos da sauran manyan baki kalilan ne za su halarci bikin na bana
1: Rautan Khalifa Shehu Doka jikenan to sai kuma siyasar Najeriya inda masana shari'a ke ci gaba da sharhi game da dage shari'a da Nafiu Bala Gombe na jam'iyyar ADC ya shigar a wata babbar kotun tarayya dake Abuja dagewar da sai abin da hali yayi a shari'ar dai yana kalubalantar shugabancin da David Mark yake wa jam'iyyar ne Dr. Suleiman Usman Santiraki malami a makarantar horar da lauyoyi ta Najeriya wato Nigerian Law School dake Enugu yayi karin haske akan matakin dage sauraron karar da kuma abin da hakan ke nufi a fahimtar sa hirarsa da Usman Manjibur
2: kasan ita kotu in tana sauraron kara duk lokacin da daya daga cikin waɗanda suke ko wanda ake kara ko wanda ya kai kara suka nemi cewa kotun ta duba ko tana da hurumi na sauraron karan ko ko suka nemi a dage karan a gaban kotun to dama wannan shine abin da kotu ke yi domin kasan shi wanda ya shigar da kara cewa yi sun nemi shugaban alkalai wato chief judge cewa ya dauke karan a gaban wannan kotu bayan da ita kotun koli ta bada matsayinta akan wannan ishu suka ce su kara dawowa inda ake karan so da suka faɗa ma kotun cewa su sun rubuta ma alkalai cewa ya dage karan a gaban wannan kotu to shine shi alkalin sai ya ce to bari ya daga ya jira har sai lokacin da ya samu abun nan daga wurin shi alkalai ko me zai faɗa so hakan na nufi an tsayar da karan har sai an samu abun da alkalin ya faɗa ko yace ya dage ya kai wani kotun ko ko yace ya ci gaba
3: to kamar bisa doka akwai wani wa'adi haka ko lokaci da ake sa ran shi alkalin ya kamata ya mai da martani ko a dau wani mataki haka
2: a'a ba wani lokaci amma ne ba na tsammanin wani abu ne da zai dade kawai wato cewa da ya dage har sai lokacin da aka abun nan so ba shi yasa sai aga kamar ana nufin wani dogon lokaci ne amma ni a fahimta ana ba wai ana nufin wani dogon lokaci ne zai dauka kafin nan a samu wannan abun nan ba
3: to misali idan bisa fahimtar za a dade ne haka wato an dage har illa masha Allah wani zabi ne yanzu ya rage wa ita jam'iyyar ADC
2: eh to zabi ai yanzu karan nan tana gaban kotu kawai ita wannan kotun ba za ta ci gaba da sauraron karan ba sai lokacin da aka ce mata gida ku alkalai ya ce ta ci gaba ko ko a'a alkalai ya ce ya dage ya kai gaban wani alkali duk dai still zai zama the same court ne amma ko a kai gaban wani alkali ko ko a ce mishi shi wannan alkali ya ci gaba
3: eh misali akwai yuwar su ga cewa lokaci zai iya kure musu tunda su suna son a gaggauta kowa ya san nayi haka idan suka ga lokaci zai kure
2: ya ce zai a gaggauta jin karan da
3: to menene ya rage musu
2: eh to yanzu gaskiya tsakanin abu biyu ne ko dai su jira don a yanzu kaga da tunda ita kotun koli dama ta riga da ta bada matsaya akan wannan cewa na a tsayar da inda abun nan yake so ana nan tsaye inda ake inda kotun koli ta ce a tsaya in suna so yanzu ko za su kara daukaka karan ne ko za su kuwa jira dole ne ma a jira a kara a kai karan gaban wani alkali ko ko a ce wannan alkalin ya ci gaba shine dai da dukkanin alamu abun da zai faru
1: Dr. Suleiman Usman Santiraki malami a makarantar horar da lauyoyi ta Nigeria wato Nigerian Law School kenan dake Enugu. To har yau dai a Nigeria a jihar Katsina dake arewa maso yammacin kasar ana zargin jami'an yan sanda da azabtar da wani almajiri har ta kai ga ya mutu a hannunsu. Malamin almajirin ya ce jami'an yan sandan garin Yankara dake karamar hukumar Faskare ne suka kama shi kuma sun tabbatar masa da cewa ya rusu a hannunsu. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf.
4: Bayanai sun ce rundunar 'yan sandan da ya takama almajirin ne bisa zarginsa da hannu a wani batun satar buhunan wake da wani makocinsu ya yi inda ya yi ikirarin cewa ya aikata laifin ne tare da taimakon almajirin mai suna Bishir. Malamin almajirin da ya buƙaci a saka sunansa ya yi mun bayanin ainihin abin da ya faru inda ya ce ko a lokacin da jami'an suka ba su yaron domin kai shi asibiti ya riga ya rasu. Amma sun ga alamun azabtarwa a jikinsa.
5: Wani yaro ne ɗanɗan makocinmu ya ɗauki

0: yadda ayi kama karya ba, in akwai mutum ɗaya da ya gaba a masa adalci ba kuma ya cika sharuɗa za a je a yi direct primaries da shi. Wannan abin da suka yi sun cancanci a yaba, kuma abin da muke yi ba so muke a ɓata ba, so muke a yaƙi zalunci. Kuma zaluncin nan ko mu ya yi favorin za mu yaƙe shi, ba sai wai ya zama ya yi favorin wani ba, kowane ne. Ba ma faɗa da mutum ɗaya a harkan nan, kowane ne muna faɗa da zalunci.
1: Ke sa kwanta mi da a ce kai ne ka samu wannan amincewa ta hanyar masananta masala.
0: Ai, dace maka ba maslaha ba ne. Ba ni son faɗa, amma abin da aka yi coronation ne kamar naɗi ne. Ba za haka ake yi ba. Ai, na gaya maka ƙa'ida. Yanzu ta yaya za a yi consensus? A ƙa'ida, listen, form misali na gwamna guda uku ne a sani na aka mallaka. Iya ƙwaya ɗaya ne yake wurin, masu guda biyu ba sa wurin. Kuma ba wanda doka ta yadda ya zo table na consensus sai wanda ya mallaki form yake da expression of interest da ake sai da shi naira miliyan goma. To, guda uku ne. Ɗaya form ɗin na wurin, a lokacin ma ba a ba wani ba. Waɗanda suke da guda biyu mallakar kansu ba sa wurin, idan aka samu consensus, duk wanda ba ya da expression of interest zama ba ya cikin consensus. Amma asalin shiga takara, chairman na party na ƙasa ya faɗa shi ne wanda ya cika form ya ri mallaka, dole sai ya rubuta in writing. To, mutane uku abu ya shafa, sai ya zama ɗaya ne yake wurin, biyu ba sa wurin. Zai iya yiwuwa a ce da yawun bakin su an yi hukunci?
1: Amma ta yaya kake shirin kalubalantar wannan mataki?
0: Abin da muka faɗa shi ne cewa za a je a yi direct primaries, kuma alhamdulillah shugaban ƙasa ya goyi bayan haka, jam'iyya ta ƙasa ta goyi bayan haka, jam'iyya ta jiha ta goyi bayan haka. To, ai, damu abin da muke faɗa ba ma faɗa da kowa, mun ce dai dole sai an yi adalci. Don haka ba wani kalubalanta. Abin da ya saura a gaba shi ne direct primaries ɗin, yaya za a yi shi?
1: Shugabancin jam'iyya ko kuma shi kansa gwamna, akwai wanda ya yi maka magana ya nemi aka zo a zauna a yi maslaha ko kuma a samu fahimtar juna a yanzu?
0: Dukkan wani gana da ake a mataki na farko ba komai yake fito a faɗa ba. Har ga Allah, akwai reaching out da ake yi, akwai wasu dattawa da suka neme mu da suke da mutunci da daraja da matsayi daga jihar Gombe wanda kusan kowa yana ga girman su, su ji me ke faruwa, muka musu cikakken bayani, kuma wasu abubuwa ba da shaidu na abubuwa da suka faru da sauransu. So, kaga dole mu ba su benefit of doubt a ga yadda za a yi. At the moment tunda an ce za a je a yi direct ba matsala, babban kalubalen shin direct primary za a yi na adalci ko na zalunci? In na adalci ne, to albishirinmu jam'iyyarmu da izinin Allah za ta yi nasara. In na zalunci ne, hatsari ya faru, to kowa zai rasa al'amarin, zai lalace, don Allah bai taba goyen bayan zalunci ba. Kuma zaluncin nan, ko ni aka ba wa zalunci, Allah ba zai banni ba. Allah baya goyen bayan azzalimi.
1: A matsayinka na malami, wasa ce aida tun da shugaba ya riga ya sanar da zaɓinsa za ka janye, ka ci wannan to don masala al'umma, bari mu rungume shi mu tafi tare da shi?
0: A ƙa'ida, a demokradiyya muke na farko, ka kiyaye shi demokradiyya. Abin da take yi shi ne dole ai fighting injustice. Shiru da ake na zalunci shi lalata kasar mu. Yanzu misali, inda komai a Najeriya ya tafiya daidai wa daida, a arewacin Najeriya babu matsala ko kadan, ina tabbatar maka da Allah ba abin da ya hadan da siyasa.
1: Shi dan uwanka Jamil Isyaku gwamna zuwa yanzu ya nime ka?
0: Abin da yake da muhimmanci shine bana fada da kowa, da shi da kowane mutum bani da matsala da mutum, amma ina fada da zalunci. Kuma anan na ga zalunci, shi yasa nake yakar sa. Kuma ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya.
1: Kana maganar shiga zabi na ettinke.
0: Na'am.
1: Kamar zuwa yanzu kana karfin gwiwa cewa yan jam'iyya tunda kowanne yana da damar shiga wannan zaben za su amince da kai su ba ƙwarƙwarin su?
0: Yanzu abin da nake roƙonka da shi, kai dan jarida ne, ka tashi yanzu ka shiga Gombe ka nemi yan jam'iyya din a boye ba kamera, ka musu interview, kaga jama'a da suke da shi. Ai, in jama'a ne za ta yi abu, ba wai a Gombe ba, a dukkan arewacin Najeriya. Ai, ka sani ba, sai na tsaya ina magana ba.
1: An shayi
0: kai ina zuwa, kai ka sani, ka je ka bincika. Ai, waɗanda suke tsoron direct primaries a Najeriya ba wai a jiha ɗaya ba, duk suna tsoro ne don san ba su da grassroots wajen talakawa. Amma duk wanda ya shirya ya san talaka na tare da shi, da ke da katin jam'iyya, ai, baya jin tsoro ya shiga. Abin da kawai ke bukata a yi shi ne a yi adalci. In aka yi adalci a kowane mataki, duk wanda ya samu namu ne da mu za a kai gaci. In an yi zalunci, har ga Allah za mu yaƙi zaluncin. Abin da ke gaya maka ba fa da baki ba ne, za ka ga yaƙin da ba ka taɓa ga irinsa na zalunci ba a Najeriya, ba ka taɓa ganin irinsa ba.
1: Kamar wanne salo za ka bi na yaƙar zalunci?
0: Lokaci zai yi ka gani. Yaƙi na zalunci da abin da ke shi da za a yi shi legally ne, za a bi ƙa'ida da doka

0: kasa ta shimfuda shi za a bi, amma za ka gani
1: akwai sauran jam'iyyu na siyasa na adawa, ana ganin cewa da yawan su, wasu daga cikin su, wasu masoyan kamar suna cewa kamar za su yi maka kyau, kana da niyyar koma wata jam'iyya ta adawa domin ka kalubalanci zaɓin gwamnatinka?
0: Muna da matakai guda uku a yanzu nan gaba, lokacin bayyana su bai ba za mu bayyana. Muhimmin abu har yanzu mu 'yan jam'iyyar APC ne.
1: Kasancewa ka mutumin da ba ma 'yan jam'iyyar ka ba, kowa yana ganin, mutane da yawa suna ganin girmanka, kuma suna ganin maganarka tana da nauyi. Baya ga Gombe, a tsarin jam'iyyarku ta APC, kana ganin cewa kamar an ɗauko hanyar yin adalcin nan wa 'yan jam'iyya da kuma 'yan ƙasa gaba ɗaya?
0: Akwai wurare da yawa da an ɗauki hanyar adalci, akwai wurare da yawa da an ɗauki hanyar zalunci. Duka biyu muna da su. Akwai inda an yi adalci, akwai inda an yi zalunci.
2: Farfesa Isa Alifantami kenan, tsohon ministan sadarwar Najeriya, kana mai neman tsayawa takarar gwamna a jihar Gombe. Thomas Sauraro, idan aka je shafinmu na intanet, babban labarinmu shi ne mutumin da ya sayi tikitin APC don kalubalantar Tinubu. Mourinho ya sanya wa Madrid sharaɗi, Newcastle da Chelsea na son Nunez. Ko zara sa raina sai na yaƙi zalunci, in ji Fantami, kamar labarin da muka gabatar muku kenan. Yanzu a gane mini hanya za a samu ƙarin bayani. Abu uku da ke haifar da rashin fahimta tsakanin Trump da Papa Roma. Abubuwan da kuke son sani kan wasan Liverpool da Chelsea a Premier. To da nan daga cikin labaran da suke shafin namu na internet, sannan ashirin da muka gabatar muku an ji cewa yarjejeniyar da aka tada buɗe wuta ta tsawon kwana uku tsakanin Russia da Ukraine ta fara aiki domin baiwa Russia damar bukukuwan ta na tuna da murƙushe gwamnatin Jamus ta 'yan Nazi a yakin duniya na biyu. Sannan an ji cewa Prime Minister Burtaniya Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya sauka daga mukamin bayan da jam'iyyarsa ta Labour ta sha mummunan kaye a zaɓuka. Masu sauraro, a madadin kowa da kowa, Khalifa Shehu Doka je haɗa shirin, Ahmed Wakili haɗa mana sauti, mu haɗa shirin hantsi daga sashen Hausa na BBC Hausa.

0: haren suka biyo duhun dare don kaddamar da mummunan hari kan shalkwatar sojoji ta 27 da ke Bunu gari. Sanarwar ta ce sojojin sun mayar da martani cikin kwarewa da karfin makamai, lamarin da ya ba su damar fatattakar mayakan. Sani Uba ya ce mayakan sun karkasu zuwa gida uku inda suka rika farwa shalkwatar a lokuta daban-daban da nufin mamaye ta da yiwa dakarin kawanya. Amma sojojin suka turje tare da fatattakar su cikin kwarewa. Sojojin sun ce dakarun kasan sun samu taimakon na sama ta hanyar aika jirgi da ya rika bin mayakan yana jefa musu bamabamai a lokacin da suke tserewa. Sun kuma kwato makamai masu yawa nau'uka daban-daban ciki har da nakiyoyi da makaman harba gurneti. Rundunar sojin ta ce bi daga cikin dakarunta sun rasu a lokacin musayarutan.
1: Adaida Muslim Muhammad Yusuf. To yanzu kuma sai filin amsoshin takardunku.
2: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC. Sunana Ahmad Kabo Idris. Tambayarmu ta farko a cikin shirin ta fito ne daga Abdulrazak Muhammad Fataskum da ya buƙaci ƙarin bayani akan yadda rikicin gabas ta tsakiya ya sanya farashin man fetur tashin gauran zabi a duniya ciki har da Najeriya. Abokiyar aiki Zulaiha Abubakar ta gabatar da tambayar ga Farfesa Ahmad Adamu, masanin tattalin arzikin man fetur da iskar gas daga Jami'ar Philomath da ke Abuja.
3: Kasuwanci ɗanye man fetur bai ɗaya take, haɗaɗɗar kasuwa ce ta yadda idan aka samu ƙaranci a wani ɓangare na kasuwan, so duka duniyar farashin ta zai tashi sama. So abin da ya faru a yakin da ake na Iran yanzu shine duk rana akalla ganga miliyan 20 tana nan an tsare ta ba ta iya wucewa, ma'ana kenan an samu ƙarancin ta a kowane rana, wanda hakan ke kawo ƙarancin ɗanye man fetur ɗin, wanda kuma ya sa ƙarancin shi ya sa farashin shi ya yi sama. Idan kuma farashin shi ya yi sama a kasuwar duniya, a kowace kasuwa, a kowace ƙasa, haka farashin shi zai ƙara tsada. Kuma shi idan farashin ɗanye man fetur ya ƙara tsada, haka farashi a gidajen man zai ƙara tsada.
4: Najeriya na da albarkatun man fetur, amma me yasa 'yan ƙasar suke siyan sa da tsada?
3: Dama ko da a gida ake da ɗanye man fetur ɗin, za a saye shi ne a kuɗin kasuwar duniya. Ko da yana da yawa a Najeriya, ko da ko da sauƙi muke samar da shi a nan Najeriya, duk yawan shi dole ne idan muka tono shi za mu saida shi yanda kasuwa ta nuna. Yanzu wannan yaƙi na Iran da ake yi yanzu ya sa farashin ɗanye man fetur har ya haura dala 100 a kowace ganga ɗaya. So hakan zai sa dole mu ma man fetur ɗin da muke samarwa a gida Najeriya shi ma mu ƙara mashi tsada, a mu saida shi kamar yadda ake saidawa a kasuwar duniya. Ta haka ne ita ma gwamnati ta samu ƙarin kuɗaɗen shiga a kowane ganga ɗaya da ta saida, za ta saida shi da tsada, wannan zai ba ta rara kuɗin shiga ita yi abubuwan da ya kamata. Sai dai kuma yadda za a saida masoran matatun man fetur, za a saida musu shi da tsada, kuma idan aka saida musu shi da tsada za su saida ma 'yan Najeriya a gidajen mai su ma da tsada.
4: Profesa, ta yaya shi talaka zai yi amfana ya samu sauƙi la'akari da cewa man a Najeriya ake samar da shi kuma yanzu ma a Najeriya ake tace shi?
3: Tana iya man da aka tace a Najeriya a Amerika aka saro shi, tana iya a Saudi Arabia aka saro shi, tana iya ma kuma a Najeriya ne. Amma koma ina aka saro shi, an saro shi ne a daidai farashin kasuwar mai ta duniya ne. So ma'ana kenan ko da matata mai ne a gida Najeriya, za ta sayi man gida Najeriya, za ta sayi shi ne kamar yadda ake sayar a kasuwar duniya. Yanzu kuma tunda an riga an cire tallafi, babu wani dama da zai iya samu ko kuma wani kariya da zai samu. Face duk lokacin da farashi ya sama dole shi ma ya saya da tsada, idan farashi kuma ya yi ƙasa zai iya saya da arha. Saboda nan gaba idan farashin ɗanye man fetur ya dawo a kowace ganga kamar a ce dala 50, za a iya sayar da ɗanye man fetur a gida Najeriya kamar naira 700 a kowace lita.
4: To ko me yasa duk sanda farashin man ya tashi sai farashin musamman kayan masarufi shi ma ya tashin goron zabi?
3: To wannan shi yasa dama shi ɗanye man fetur ya zama na daban a duniya. Shi kadai ne abu daya a duniya wanda idan farashin shi ya yi sama, farashin komi ma sai ya yi sama. Saboda shi ne kaman jinin duniya, da shi ne ake samar da sinadaran, da ake samar da abubuwa da yawa, da kuma shi ne ake samun makamashin da ake yin sifiri wurin sifirin abubuwan da aka samar. Shi kadai ne farashin shi zai tashi, kaga kudin abinci ya ƙara tsada, taki da ake yi a gona ya ƙara tsada, maganin da ake sha ya ƙara tsada. Shi yasa duk lokacin da aka yi yaƙi da wata ƙasa, ko dai ƙasar tana samar da ɗanye man fetur da yawa tana da albarkacin shi, ko kuma ƙasar tana amfani tana sayan shi da yawa, to idan wani abu ya samu waɗannan ƙasashen

0: mai lahadi ba wanda ya ga bana za a yanke hukunci ran lahadi.
1: To jagororin ba su sanar muku ba kafin su sanar da wannan
0: gaskiya babu wani ko a waya ni ba a kira ne ba yadda kowa ya ji a rediyo haka aka ji kuma ba ni son bata abu tunda gyara ake so a yi shi yasa na ji daɗin magana da shugaban ƙasa ya yi ya ce bai yadda a yi kama karya ba kuma wannan magana ni ya kira ni ya gaya mini babu shamaki na biyu shugaban party na ƙasa Professor Nantawe ya ce bai yadda a yi kama karya ba in akwai mutum ɗaya da ya ga ba a masa adalci ba kuma ya cika sharuɗa za a je a yi direct primaries da shi wannan abin da suka yi sun cancanci a yaba kuma abin da muke yi ba so muke a bata ba so muke a yaƙi zalunci kuma zaluncin nan ko mu yayi favorin zamu yaƙe shi ba sai wai ya zama yayi favorin gani ba kowane ne ba ma fada da mutum daya a harkan nan kowane ne muna fada da zalunci
1: Fisa Fantamida a ce kai ne ka samu wannan amincewa ta hanyar masananta masala
0: ai dace maka ba maslaha bane ba ni son fada amma abinda akai coordination ne kamar nadi ne ba za haka ake yi ba ai na ga maka kaida yanzu taya za a yi consensus a kaida listen form misali na gwamna guda uku ne a sani na aka mallaka iya kwaya ɗaya ne yake wurin masu guda biyu ba sa wurin kuma ba wanda doka ta yadda ya zo table na consensus sai wanda ya mallaki form yake da expression of interest da ake sayar da shi naira miliyan 10 to guda uku ne dai form din na wurin a lokacin ma ba a ba wani ba waɗanda suke da guda biyu mallakar kansu ba sa wurin idan aka samu consensus duk wanda ba ya da expression of interest zama ba ya cikin consensus amma asalin shiga takara chairman na party na ƙasa ya faɗa shine wanda ya cika form ya ri mallaka dole sai ya rubuta in writing to mutane uku abu ya shafa sai zama ɗaya ne yake wurin biyu ba sa wurin zai iya yiwuwa a ce da yawun bakin su an yi hukunci
1: amma ta yaya kake shirin kalubalantar wannan mataki
0: abinda muka faɗa shine cewa za a je a yi direct primaries kuma alhamdulillah shugaban ƙasa ya goyi bayan haka jam'iyya ta ƙasa ta goyi bayan haka jam'iyya ta jiha ta goyi bayan haka to ai da mu abinda muke faɗa ba ma faɗa da kowa mun ce dai dole sai an yi adalci don haka ba wani kalubalanta abinda ya saura a gaba shine direct primaries din yaya za a yi shi
1: a matsayinka na malami wasa ce ai da tunda shugaba ya riga ya sanar da zaɓinsa za ka janye ka ci wannan to dan masala al'umma ba zan rungume shi mu tafi tare da shi
0: a ka'ida a demokradiyya muke na farko ka kiyaye shi demokradiyya abinda take yi shine dole ai fighting injustice shiru da ake na zalunci shi lalata ta kasar mu yanzu misali inda komai a Najeriya ya tafiya daidai wa daida a arewacin Najeriya babu matsala ko kadan ina tabbatar maka da Allah ba abin da ya hadan da siyasa
2: Farfesa Isa Ali Fatami kenan tsohon ministan sadarwar Najeriya kuma mai neman takarar gwamnan jihar Gombe.
3: Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
4: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp. Domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
3: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X. Domin tabka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
4: Kada ku manta, shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
3: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: Kuma sauraro duka ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan a game da a gaida Ahmad wakili da ya hada mana sauti da sauran abokan aiki bada masu Abdul Kadir Muktar ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.